0: Hi! One thing I really appreciate in TAPS, bullying is not tolerated. TAPS suspends bullies if needed. The management can easily review CCTV footages in classrooms to be able to give appropriate actions against bullies. CCTVs are also well-maintained and can be viewed by parents online. Try TAPS. Enroll for the next school year. I am Lorraine Mel L. Sarmiento, a grade 9 SPED learner.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: And today, we will be recognizing the best of the best.
2: To announce the winner, may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
1: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School, Inc.
3: Top Achievers Private School, Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.

Ngayon, nahanap ko na rin yung perfect natin na background. Mas alive to, mas lively pala tong song na to. Welcome back to our program, mga classmates. Ano, you guys are still listening here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo, ang inyong etchuserong DJ on air na inyo po makakasama hanggang mamaya lamang ala una ng hapon. Wala pa pong program eh. Wala pang radio name. Shoutout ko muna si JM from Divisoria. Ah, Batal lang pala si JM. Yeah, Batal, Santiago City. Happy listening. At nanonood siya ngayon ng ating TikTok live. Yung, naka-shades ako yun. Naka-shades ako today kahit wala naman masyado pang araw. Ah, at ang inyong mga mensahe, pwede nyo pa rin ipadala sa ating text line 0935. Maghirap ka bisaduhin yung number. Okay, 0935-810-8217. Yun po yung ating text line na para sa inyong mga pagbati, sa mga request ninyo, mga pa-shoutouts ninyo, ganon. Or simply kung ano yung mga nilalaman na mga isip ninyo, baka may mga gumugulo sa isip ninyo, bakit kaya? Alam mo, ang dami natin bakit eh, di ba? Bakit kaya? Hello, baby! Nanonood ngayon si Miss Dana Luber. Oy, shout out Miss Dana. Diba, bakit niya ako iniwan? Bakit kami hindi nag-work, diba? Bakit hindi pwedeng maging kami? At bakit sila? Bakit hindi ako? Diba, ang dami natin mga bakit, mga questions natin why. Kaya naman, shout out din kay Sir Jason na napapatanong din yata kung bakit. Bakit pag gising ko, wala nang ulam? Dahil late ka nga gumising, eh wala ka nang naabutan na pagkain. Mga bakit? Simply, mga questions ninyo, pwede nyo padala yan. Sa tingin mo, DJ Echo? Oo. Ganito, sumasakit yung daliri ko. Inibago ako. Anyway, medyo nasasanay na rin ang kwento. DJ Echo, sa tingin mo, bakit hindi kami pwede? Eh, parehas naman kaming successful. Graduate na kami. Matagal kaming nagsama. Pero at the end of the day, ending din namin ay hiwalayan. Ganun. Oh. Diba, mga ganung tanong. Malay nyo masagot natin. Pwede masagot natin ng tama. At syempre, shout out kay Bidaka. Oy, Bidaka. Bidaka, sayag. Hindi na sa'yo. Ay, shoutout sa mga taga Jollibee. Ang baka naman, Jollibee. At binabati ko, nakikinig din yata ngayon. Oo, nakikinig din daw ngayon sa mga pagkakataong to si Doc Reynold and si Doc Mike. Happy Tops listening po sa inyo. Happy Sunday morning. It's the 30th of August 2026. Konting kembot na lang matatapos na naman yung August. Tapos lalabas na naman si Mang Jose. Mang Jose. Na si Mang Jose sumisilip niya, nagre-retouch na, nagme-makeup na po si DJ. Si DJ Mang Jose. Sino si DJ Mang Jose? Hello kay Ryan. Shout out kay Ryan. Bakit masaya ka? Andali, mayroon tayong tanong dito. Ayun, no? Meron tayong tanong. Eto maganda to, malalim-lalim. Sabi ni Sir Ryan. Sir Ryan, ba't naman ganyan yung ano mo? It's very personal. Pero sige, pagbigyan natin, wala naman masama. Ito ay ano naman, ito ay out of curiosity lang naman. Sabi ni Sir Ryan, pinadala sa atin tong tanong via our TikTok live. So nakikinig sa ngayon sa TikTok live natin. DJ Echo, bakit masaya ka pero mas masaya siya sa iba? Sige, pag-isipan nating mabuti, bakit nga ba nagiging masaya ang tao sa ibang bagay, sa isang bagay, sa tao, sa isang lugar? Simple lang yan. Masaya ako pero mas masaya siya sa iba. Kasi doon niya nararamdaman yung mas malalim at mas matinding. Hindi na lang saya yung nararamdaman niya doon, kaya mas masaya siya doon. Siya ay maligaya doon. Diba? Meron kasing leveling yan eh, diba? Mga classmates, diba? Yung leveling na, hindi to yung sa basketball, traveling yun. May mga level-level kasi ng ano, ng happiness. Diba yung isa, masaya. Yung susunod doon, maliga. Basta may leveling yan. Magagagano. Malimutan ko na, nabasa ko yan dati eh. Pero, di ba, nasagot ba natin, Sir Ryan, yung iyong tanong kung bakit masaya ako pero mas masaya siya sa iba?
ganun po talaga. Ang kaligayahan po ay hindi po natin pwedeng ipilit. Kaya sabi ko sa mga taong dumadaan sa buhay ko, hindi lang yung ano, hindi lang yung intimate friend ano ko, someone's na nagiging part ng buhay ko talaga as a lover, you know. Sa mga taong dumaraan, pumapasok sa buhay ko, well, kung hindi na sila masaya, eh, they are always free to go naman. Ganun lang po yun. Ang aking paniniwala at ang aking pinangahawakan. Kung hindi na sila masaya sa'yo, eh, huwag mong piliting magstay kasi baka mamaya ikaw na lang yung masaya, hindi na siya masaya. So, di ba? Nasaan yung dapat parehong masaya? Asan yung dapat give and take? Asan yung dapat happy together? Kung yung isa lang naman yung masaya. Diba? Yan! At sabi naman ni Sir, ni Miss Georgia 101, ano yan, code po niya yun ha. Hindi po yun frequency. Sa TikTok po kasi iba-iba yung pangalan. Okay, sa mga listeners natin from all over the Philippines, magandang Sunday morning! Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamayang alaunan. Ako, mahaba-habang balitaktakan at usap-usap ko. Mahaba-habang tanungan ito ng mga wise and who. Di ba karugtong nun, why? Why niya ako iniwan? Who yung pinalit? Ganun! Kaya naman mag-text ka na classmate sa aming text line. Gusto ko nang mabasa yung text mo sa text line namin. At dahil dyan, babatingin ko lang din ang mga kaibigan na atin dyan sa LJ Agro Industrial Solutions Incorporated. Nakikinig kayo si Sir James sa marketing department. Sir James, oh baka naman may padala ka dito na ano, Widrix 140. Aanihin mo DJ Echo, Widrix, hindi ka naman nagpa-farm. And a joke, ang aking pong intention doon ay babati lang din naman yung mga friends natin dyan sa Aljay. At speaking of bati, nagpapabati rin. Ako, nakikinig ang mga taga Alicia Isabella. Magandang umaga sa inyo dyan. Kamusta ang panahon nyo dyan? Dito kasi sa Santiago City, ang ating weather today is gloomy. Ayun yung tawag nila sa Tagalog. Eh, makulimlim. Gloomy. Diba? Gloomy weather. Ang sarap magkape. Masarap magtunganga lang sa bahay. Tapos iisipin mo yung mga plans mo for the next week. Alam mo yun, yung planning ka na for the entire weekly activity or weekly routine ng iyong napakasayang buhay. Hello, shout out to Rose Tolosa. Ayan, shout out DJ Echo. And sabi ni Fred C. Peroni, my dear, pabati naman ako, Jazzy Peralta from Calgary. Oy, abot tayo sa Calgary! Yan ba yung ano, yung gano'n, yung bumabalik-balik tapos hihiwain mo yung ano, yung kahoy? Calgary! Grabe kung ano-ano lang nai-imagine natin dito. Anyway, shoutout kay Miss Jazzy. May tagal-tagal ko rin di nakasama si Miss Jazzy. Ano, Miss Jazzy, I hope to see you very, very soon ha. Sana madalaw kayo dito sa aming himpilan. Sa aming napaka ano, simple and cozy na himpilan. As you guys can see, ako po'y nasa DJ's booth. Siyempre, naka-air sa DJ's booth. Wala na kasing work from home ngayon eh. Mahirap bunagin itong mga gamit ng DJ's booth papunta sa bahay tas ibabalik mo it after program. Ay, mabusisi. Ah, diba? Mabusisi at matrabaho. Nakakapagod. Let me play this time one of our requested songs sa ating text line. Sabi dito sa text line, hello DJ Echo, nakikinig kami ngayon dito from Ramos East, San Isidro, Isabela. Yun naman! Oy, oh, diba? Sabi ko kanina, diba? Lagi natin pinoproblema yung pagmamahal. Bakit? O eto, next song request natin, love song na naman. Here's a song from Michael Bolton. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio, kasama niyo po DJ Echo, Ed Josero, hanggang alauna ng hapon.

0: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
1: Ah eh, hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
0: Ah eh, yun lang. Taps Radio.

feeling na nag-ha-ha-ha-ha. Kumanta ka ng Beautiful Sunday, sabi mo, ha-ha-ha. Pero nalimutan mong sibuyas ang ulam mo kanina. It's such a beautiful Sunday, mga classmates, ano? Napakaganda ng weather natin today. Napaka-perfect mag-jogging-jogging ganyan. Mag-walking-walking sa mall, somewhere sa palengke. Hindi naman yata maulan. Buti na lang meron akong, ano, meron akong dalang payong. Dala ko ng payong kanina. I brought with me my umbrella. Kaya naman, safe naman tayo kung sakaling yung gloomy weather ay magkaroon ng konting sprinkling. Welcome back to the show, mga classmates. Ako pa rin po si DJ Echo Echocero, ang inyong Echocero DJ, mga kasama ninyo hanggang mamayang alauna ng hapon para sa programang ito. Pero syempre, starting next week, pakaantabayanan po natin ang bagong programa po syempre dito sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. We've got here more songs. Shoutout nga pala. Yeah, shoutout kay DJ Max. Nakikinig siya ngayon sa mga oras na to. And mga classmates, tayo po yung magbabalik for the meantime. Bigay muna tayo something from Kenny Rogers and Dolly Parton.

0: there. One thing I love in Taps is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join Taps and experience riding the Taps bus. For more details about Taps transport service, visit Taps today. I'm Jazly, Grade 2 student.
1: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha? Salamat po!
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na akong makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuloy nga, di mo magawa.
2: Yun lang.
4: This is Taps Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
1: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo! Ayyi! Okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah!
0: Hindi! Dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
1: Ah, yun lang.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ang TAPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
2: Pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
3: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
4: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Yun lang.

0: Did you know that TAPS Alicia offers 100% free tuition fee for athletes who won gold medal during the Palarong Bayan in Alicia this current school year? While 50% free tuition fee for silver medalists, this rate is for transferees only. On the next year, the same discount will be given provided the scholars have maintained their athletic performance. Enroll now and be our athletic scholars!
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
2: Oh anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Pregnancy test, itay.
2: Ah, yun lang.

0: 5. Ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
2: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na best performing private school sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi mula nung bagyo di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan

0: Parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo dun. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka dun pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Hey!

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang!

0: mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Ba't may pasaka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawit ang bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Pops Radio 107.1.

0: ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: TAPS. TAPS Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TAPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TAPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TAPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na standarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.